na rengkane kaya. Betek di pun kala senapan. Ki kanin to selaya cita ka bujahal. Leng ni rengcan ngepetan serungga bujahal karo.

ya ngalasa pun ben kapora matorone tretan sa teje lamun report minta sa.

ngale la taong ku wania tobar tape naksen bot tibin yo pai sese bo na kur mon ta thel ka tetir pje mate che wong sul ko cha mon leban che mon leban sekadi to jal klot bi pon bu yo el ko.